0: La fin notice na timba ingon bangalimba ken bangasote timi teret tonso na Brice Landrin dangui na timi dorukwa singali soro so laso alo timi ingi nando timi joni ti siriri imana wasi na pekone wa teret na ti kojo kapa ti kusala ti eti laso.
1: Adjundi kiluka lisoro
2: son trafikin wa bi afrika bibaramu zuni gango na lisoro na dafono no ndeke luka wa bi afrika inga so siriri aiki kotai mingi tenti gigi timini kodoro siriri aiki kotai mingi tenti azu moba mingi nati atene azu kwa tene ala higi siriri ala hi siriri me siriri aikinye bungoli ti inga so wa bi afrika aki na ndoti tene ti siriri eske ta tene biani wa bi Afrika aye siriri etongo na tententi siriri aye akina gonda ti siriri mingi mobako juni aiki dutingo ti azo tongo na simo ba azo duti na ti zoni mango terre na ti zoni lengo songo abaso siriri akina popotsala na tongo na simo ba azo duti na ti minindo si alawara kobe ti tengoni zoni alawara nzoni nguti ngoni ala limbi ti tene ala tambula yamba abaso atene siriri akina ndusu azusu aikida na mbininga tongo na simo ba mbini zosu loki na kpali mingi pepe bungo luti la onki kiri pepe loki na kpali ti warango ye so loki na nzarani pepe loki nga na kpali na mbini zo pepe lo duti yamba na ligi ti duti ngoti lo aba atene ba zosu loki na siriri na azo mingi akitententi gingo siriri ibana ti lango so wa be afrika akiti akpali akira tunda ti tene alondo na be afrika akpali so mbrimbri tongo na ti so zo kuâ hinga asara angu mingi awe si be afrika ti na ti kota kpali ti bira abira so si ambeni aturugu tumba so ambeni ayeke ti be afrika pepe ayeke ti kodro wande ambeni ayeke nga ambeni awa be afrika so si ayor tere ti ala na ya ni abungbi tere si asara sioni na amba ti ala wa be afrika asara sioni na kodro i ba na pekoni azo aba pasi mingi azo so akpe ayeke na ndö ti akando so atene asite ti adéplacé ala so si alanguna ti andusu alangba ti dabe na ni e ayeke tongo na mbeni kota kpali tene ti seni ti ala tene ti mo ba mbeni zo so ando lo yeke nzoni lo yeke na sewa ti lo lo yeke sara kuâ ti nginza gi na ya ti lango oko so kota kpali ati lo kpida ti lo na awali na mlenge aga akungbida ti lo anzi aye ti ya ni kue agbida so ala buba ni si lo yeke na ye oko na te ti lo mbeni pepe lo kpe lo lango na ti ndo so atene site kando ti adéplacé gbe ti bâche na ye oko pepe mo ba so tongana mo zo ni mo pingba pepe fade mo lingbi ti tene mo wara kuâ na piko ti mara kota kpali tongaso e awa be afrika mingi ati na ti kpali so si laso nzapa aida si kodro atonda ti tene ade si azo mingi atonda ti tene akiri na yanga ti ada ti ala akiri atonda ti akusala ti ala yeke yeke me i ba so akpa mo ba tene ambeni awa be afrika ade ahinga ye so aira tene dutingo na siriri pepe ambeni angba lakue ti tene aku tongana mbeni occasion ati na dawa ti le ti ala ala sara ye ti kpali yo i ba na ti lango so e tene fadi ge na mbage ti amda fok i ma tene ti ye ti kpali so asika hungu ti azo aga nduru na balota la wara kuâ e nduru na balota so ayeke gi azo so na ti lango oko so si ngombi atoto na ti gbata ni azo so na ti kpengoni wala ala so awara pasa ti kpe pepe si ala wara kuâ ala me tongana fadi mara ti kpali tongaso asara lango balako wala sara nze omene e hunda tere ti azo oke la lingbi ti tene awara kuâ na pekoni na bango ndo ti ambeni awa be afrika mingi tongana si ateka tënë ti kpali ti bira kpali ti azo ti turugu tumba wala kpali ti ambeni azo so alingbi ti tene asara sioni na ambeni azo ambeni azo be ti ala yeke nzere mingi tënë ti na bango ndo ti zo ni aka yeke ni apeut ayeke ti lo ambeni azo ndia me nyen lafanda mo atene ye so ayeke si so monga kue mo yeke wara kpali da pepe tënë ti hinga mbeni zo so ayeke wala na liste ti ala so si tongana mbeni kota kpali ati na ti kodro ala yeke kui si ambeni ayeke ngba pepe donc mo yeke hinga zo ala ngba zo ala yeke kui pepe zo ala ye ti lo yeke buba zo ala ye ti lo yeke buba pepe sewa ti zo ala yeke kui sewa ti zo ala yeke kui pepe na ti alango so i bangambeni awururu atambula mingi na gbata ti boali na lege ti pikango patara ti ala so ayeke akota si kodro ni ala so si ayeke ando ti bungbi ti amaseka bungbi ti akoli awali ambeni akota si kodro na ti sango awa be afrika so ayeke ga be ti ala de si siriri atonda ti tene akiri me i ba londongo ti kpali so alingbi ti pusu wa be afrika kuâ oko ti tene lo gbuli ti lo est ce que laso mara kpali so awa be afrika ye encore ti tene akiri ati da laa so ayeke hunda so wa be afrika oko oko so aye siriri aye kodro ti lo biani alingbi lo gbuli ti lo da me bini tene susa ki gana pikoni akitiso tonga na simoma de matazo la kwesi ma inga chini tonga na wagusinga azwa ki de malako tene iwara azu ti gungungumbi asiona zuna teti batani gongoti na yaka itimbi nala iguna chas itimbi nala igudi saraso iwarala ikunda terti tene me bako susi azu so akina yani kaso akitilo kalite ti bako wala si aturu gwali miti guna pikota la pepe ti gingala na ti bakoni ti kusola yamba ti tene azazo a vivre na pepe pasa ti nyela amuna zu susi alangbala kweti sarasioni nazo si alondo na ti bakuka na pikoti sioni asigi na ti kodoro ti tene fini kota pali akira ti na ti kodoro abuba nzoni lengusungu so tonda ti tene alekir na popo ti azo siriri ayeke kota ye mingi tene ti kodoro siriri alingbi ti tene amu pasa si zo adebuze na lege ni siriri alingbi ti mu pasa si azo amanda mbi ti na lege ni siriri alingbi ti mu pasa ti tene azo awara nzoni tongana ti adanganga na tongana si pasa ni ayeke dapepe fadi ayeke kota kuali wabe afrika e ti sara so zo akoko na gbongoli soyeke tingbi tere na hinga ti piko tenë ti mbeni fini lisoro

0: lango yetin ya una terati zo aiki yesu aiki sengi pepe. Ndia akeni si zo aiki sara na terati mbatilo ataso lo yini pepe. Mbrimbri na legeti sarango ayetin ya ngu.
1: Aiki tonga na isimu limbi tinga yesu a iyo ni sango yetin ya una terati zo. Aiki gina legeti sarango lisuruti kubuna ngangu. Sango yetin ya una terati zo. Mungo wali na ngangu na zo. Kangango lege na zo titene luwara seni, lumanda mbeti. Nga luwara lege na yata servisi tilita. Wala sango yetin ya una terati lo na legeti bungoli. Aye sundinde, aye agereti yesu afa, sango yetin ya una terati zo.
0: Lena lena sarango yetin ya una terati zo, alingbi ala sara iyo, ala pika singa na ling vert mambisi. Na molongo tisinga 4006 ngisenge senge. Ala go iyo na yati lango otana danganga, ngana ndo kwa pulusu.
1: Na bongi, danganga tika store aiki nduruti yamba ala, ngati mu maboko na ala na chakbaleso. Ikanga yangati beni pepe, ikue, itene ee, na sango yetin ya una terati zo.
0: So aiki tongo mbela tibu mbiso aiki nagbiti leta pepe kwam, mamoko na mamoko na ndo kwa genegbi aswa batene chisenyi, na mungo mamoko na legeti koforochi une FPA. Wabi Afrika tiwalinga na tikoli, kubela tikoli ra aiki mundo na yako drotie.
2: Kolera aiki mini suni kubela su aiki gana legeti sasaranga na legeti dengo. Tonga na tereti mo iyo pepe na ya tikite ngui mo iki kui. Aiki mu kubela tikoli ra na legeti mbeni zosu aiki na kubela ni na legeti azende tilo na legeti akumba su lo bu wara asyoningu na akobe su aiki na legeti pepe.
0: Tibata tereti ala, tibata siwa chala wala tibata ndosu ala ikida, ala sukula mamboko chala lakwe na nzoningu na savon. Wala nambo uchiwa kozo mtitene ala tokobe, kozo mtitene ala teye, kozo mtitene ala mukobe na mulenge wala na pekoti sosi ala guna dati zende. Ala yongi nzoningu wala ngo sosi atuku yorona yani. Ala kworo lakwe pekoti akobe tala kozo ni na ala bata yangani lakwe na kangangoni. Ala guingina ando tizende si ala sara zende da na ala bata ni nzoni. Ala bi azende ta mulenge na ndo tibingo zende na ala bata mamboko tala nzoni. Tungana sasa asara ala ala gu iyo na dangangaso aikinduko.
2: Ndali tiki pale kweti seni ipika singa senge senge na nzo wako so aiki duzduz.
0: Kubila tiki kolera aiki fazo iyo. Pingo tere aiki so afini. So aiki tongo mbila tindu kwa ibenagwe aswa bate nti seni. Nga nazo so aiki muma boko nalu.

0: Mangamasa malalingba wa akon banga sumo wa bagi ti bozum gana kodi fafadi so sango nanga ti bulvis masambay. Bulvis ibarala.
1: Ibarala Martine Ode, ibaraz kwe na liti ya sangosu. Ake wabi Afrika ya susi ya kinatia vaka. Ntengi na ntengi na tibwa vaka unaiti batati bungi. Si ala mandaye mbeni biri tunga suna legi tikango legi na kubila tikuliranga na ti ebola. Aki sango ti Edouard Gossi.
2: Akinjoni chikanga legi kojo jitene kbali asi akitonga sosi ala swaki arele communautaire chikbavaka omene chibongi ato ndati zimbeli kapati tongombela dali chikanga legi na kubela chi kuliranga na ebola ndali ni akichi ona yati asewa mbangboku na lango ako chi ambeni swaki na yati vakani ala faso alingi chingbagi na ndoti tongombela pepe Hortense Ulio ako chala so akina yati vaka chi manja oto
3: bilinga mbili mwate chingu na kobe na amnenge Inwa wa somu ina dushu na ngada chime mbuli ya kenjona pe Beni wa wa to gina la kenjona pe Koshi gena yige ingena buta pe Ingena savote sikona wa poko chi ya pe Mune tala gana jibuta ana savote sikona wa poko chi
2: Eric Sambias mokonji chivaka chimanja oto Luhunda na kutazo chikodro chiza anjo nyangu na ya chivakani Dali chikanga lege na kubela so
4: Situngana ala kitumbila usi Iwunda nga usi na guvermote ne Lugine chilo nando chie karti manja oto Ya kina domonyo ota Domonyo use deja Akita kao a marchime mape Doki iwunda mingi
2: Le solo qui wakwa suti arele communautaire tibavaka omene Armel Melobanam mukiri nandotia yusola kiku na pekoti kapati tongombela so
5: eki tongombela na amelenge tikodroti bavaka omene titene ala inga ye nandotene ti kubela ti kolera wala kubela ti ebola tetia ki asiona kubela so nangoshe ki tentene akisara ngangu mingi na tereta amelenge tikodro amena kikui amena ngana danganga yeso gina pekwa titene kubela nasa kongangu na zwape ikanga legi na kubila ni
2: kapati tongombela so abagi gina pekoti so boyo gbiati seni afana gigi polele fini mboma ti kubela so na yati gbavaka omene na mango ala so aki na yati kundu so na tangu ti tongombela so ala ki kangbi a esero na yati asewa so ala ki ona yani atondani na lango balako na omene chinje so aki hunjande na lango baluse na omene chinje so ikida nga aki bande gigi na yati avaka baluse na use ti gbavaka omene chibata chibongi
1: Amina sangoni ya kenzo intene tenchi awali susi ke warakpale na pikochi dungo na chibatati buya gana ya chi amina kite kodo susi angoni na chikuta kodo komundati otkoto bumbi susi ya kinagbele chile tepepe sundu na ke EMC si ya zianga chi amina pialo chitene akanga legi na kubila susi awali ake wakami mingi na pikochi dungo sango chi wago singa chi Gasmala Mustafa
6: Pialoso aziyangani polele na lango balako chinze chijeso aon. Aike chikanga lege na kubela so aere ni fistule obstetrical so awali aike warani na pekochi dungo. Chisi na zechi Desembre so aike ga aike gi ande pekochi awali so aike na kubela ni chimuna la atonga senge senge. Charlene Andriana Risao mokonzi chindo kwa EMC chibatani afa amena yeso pialoso aike sarani.
7: L'objectif principal de ce projet c'est
8: Pia loso a kesi ya pukusa la tiseni na legeti pia loso a keti pingba ganguti danganga ti buya a keta danganga a keta kunducha wali a kunducha aso a kesara kwa na terecha muli ngeti kodro ga a keti ya pukusa la titiringo bira na ndo tenetia kobila so a kendua wali na pekoti dungo
7: ceci pour que on puisse atteindre l'objectif
6: Pia loso a ketamblan de nagbiti bembe ngondo chi direction regionale numero 5 tiseni Virginie Bembide mokozi service iso a keba ndonandochi mungonzo ni tonga na azo longa kwa logonda pialoni
9: pialosa kenjo ni gango pase na priyagi awali mingi angwa di sufri ambeni mema akolisha la kiala ambeni mema famicha la kiala si ajui nandocha la psikolojiki mordop ba rol ti ti tene i implike osi na yati sensibilizasyon anowecha wali so ti tene i identifiye ambeni ake kati fiti obsetika chite na mua boko nala tonga nala bakani na yati andu permete ti tene ala gana kana ambagi chite amu o charge yo ti tene wali so awarase
6: Na mango ala so aike bando na ndochi seni na yachi kota kwa mandaji otkoto kobela chi fistule obstetrical so a inga ni mingi na ere chi kobela chi kamene andu awali mingi na yachi batani ala so aka waraka kpaleni aki awali so si aki nduru na terechi danganga pepe so mingi ni aiki dugi na ayanga dachala Bria, Gasmala Mustafa Dafonono Ndeke Luka
1: Amina sanguni aike circonscription ti manangombe chichi batati bozumla si londo tonga so tene awara fini awa fangombe ti sosi ya kichi kete damalangombe ti ti matanga ti mungo nala amakanda ti ni ya bagigi na bikwa osiusan on na gbele ti akutazu ti ati batani Frédéric Wagino teni na ndoni ake tongana ye
10: ungo ti azo sisi aleke kuzo kue ti wara ayeke ngbango oko ma wani ayeke so ayeke gi azo balota na miombi ti ya ti gbatani si ali na ya ti kapa ti manango ye so laso ala hunza awe ala wara makanda ti ala si ala ga awafango mbeti ti tene ala fa mbeti na ya ti akete da mbeti ti leta Emmanuel Fedanga mo inspecteur d'académie ti Uwampende asara tënë na ndö ti promotion ti fani osioso asi gigi
11: na mango so mbi ga mbiki mani 38 or gouvernement ye fa ye tene ayeke au moins c'est 100 ti tene wara 100 pa ye si si na 90 ou 70 ou 80 ayeke mieux mais c'est comme si geni azo na itene tala na ite ala ti mu pokutere tala na madango mbeti ape so hinga ape ajeune so wara bac ala ye ti kogi na chantier ti warengeza hio aconstat ni la ala yigi ti kogi na chantier ti warengeza hio or lagungo na chantier ye conséquence ayeke mingi
10: akota azo ti kodro ni ge agunda mingi sigingo ti afini awafango mbeti so si na bango ndo ti ala aba atene ayeke mbeni kotapasa mingi ti tene akiri ande na peko pale ti awafango mbeti na ya ti gba tani Michel Pouti aso si asiki gi na molongo oko na ndö ti amba ti lo afa so atene ahingango ye so si ni manda aneyeke za ande pepe neyeke gu na ni na tere ti amolenge na be ti lando ti tene ni sara na kusala ti tene ni mae akusala ti manango mbeti na nduzu
12: laso mbi choisir ti ga maître par vocation la mbi ga yeye mbi doit ti tene mbi démontrer système na le ti terrain mbi ga laso par hasard ape mais ye so asombi si mbi ga laso aye par vocation mais laso mbi hunda ambeni aba atene ayeke mbu mbuse métier mais kua ti enseignement ayeke ye so si ayeke relevé kodro ti tene kodro amai na ya ti développement parce que laso tongana éducation ayeke dape mais kodro abe ti mai ape ni la mbi kiri merci mingi na gouvernement
10: hungo ti amolenge ti manango mbeti balus na oku ndali ti wafango mbeti oko tongana ti so UNESCO ahunda ade ti lu ti kue nzoni na ya ti gbata ni pepe ti kaï na akpale so ngurubi aba nzoni ti tene aforme na ya ti angusu ahon awafango mbeti ti akete da mbeti na ya ti ACPR oko oko bozoum Frédéric Wagbenu ndali ti dafonono ndeke luka
1: ambeni asango ni ayeke awabi afika so si ayeke na ti commune ti kodi la si ala yeke demantere ti ala mingi na mbage nika na mango ala ambeni adafonono ayeke na mbage nika pepe ti tene amû na ala asango akpale so asara si asioni asango ayeke tambula mingi na ya ti gbata so pegi Gertrude Serenu asambe tambula ti kusala na mbage ti kodi
13: na kodi ye tënë ngo tënë na yanga na me ayeke gi oko lege ti vungango sango ye so asara si mango na nduzu ti asioni asango ahu mingi na ya ti gbata so asara ngu mingi awe so ama dafonono ti beafrika na kodi pepe nga ambeni dafonono ti vungango sango ayeke na ya ti kodro ni pepe Remy Victorine makonzi ti bongbi ti awali ti kodi lo fa pasi ti ala
14: i ma radio ti mbilimi ape i ma radio ti ndeke luka ape akomase na bokaranga jusqu'à ce que nous avons fait la radio peintre mingi awali angba ti ma information je suis asara kwa na leke ni na yati dana kwa tulo ape lo sanje leke ti lo wali so amando ape lo sanje leke ti lo amlenge so amando ape awango so angba ti tene yati teke luka na radio ala angba ti mani mena ige ima mbeni information même kete ton so ape ana sese ti kodi wala na sese ti mange
13: kete kodro komanda ti kodi ake na pasa pepe ti wara sango yeso ake mbeni kbalenda li ti sedusi ti azo kwenga akanga lege na warango anjona sango yeso agbube ti akotazo ti kodro ni si ala hunda mungo maboko ti ngurubia ti beafrika Joseph Rihoi makunzi gbata ti kodi atombera
15: ayeke na vundu mingi na mbege ti kodi na ngahunda ye pise mo londo ge mo gue bokaranga mo yeke ma radio ndeke luka jusqu'à même 12 kilomètres asi me na man ti gongo na ngahunda ye mo yeke ma radio so ape et puis radio ayeke mbeni so si tongana mo malakue lokue ye mo yeke changer idée ti mo dema ti mbi na mbege ti ala ti radio tene ala ga za mbeni antenne ge ti tene na moins i ma wara mbeni ainformation so si ala yeke ma na bange nga aussi tongana ti ala
13: lege ti warango asango na dafonono ayeke mbeni kusala so akingba ndali ti ngurubia biringiri na ya ti akete agbata ti beafrika awa beafrika ahunda ti masango ti kanga lege na asioni asango so ayeke hu mingi pegi Gertrude Serenu na kiringo na kodi dafonono ndeke luka
1: na sango ti kodro wande na mbage ti RDC la ayeke gbia ti kodro ni Félix Tshisekedi si afa so atene gba na yeke ndoro awe ti tene ni pika patara tënë ni abagigi biri tongaso na ngoi ti tingo tere ti lo na akutazo ti da nzapa e dabe ti ala so ayeke ngbi na ye ngu oko si ada nzapa ala so si ayeke na ti bongbi ti kamakite ti société civile ala hunda ti tene ala pika patara na sango ti awango ndembo ti nzangi championnat ti ligue ti bata ti bongi na mbage ti awali la si abagigi tongaso biri na mbage ti centre martin ngoko abongbi ti AS Mazanga si aso benda na ndö ti bongbi ti galactique ngu nangu balusi andon osio silongwa nangu bala kona nungba sambala nwasu namunga ose tipe kotibe kombite bumbi ti zarasklo akre tangembo na dawati bumbi ti CBC nandembo ti gere final ti tournoi ti interscolaire susi ya limteni abagi gibi kekereke na leti londo ti INGS nangwata ti bongi si ya boto ya nitonga su si ya kebande gigi na langu balusi andon omene ti nze ti lengwa su eke da final ni ya ke bumbi ande dan manangombe ti ti lise bimbo gana da manangombe ti ti lise de martyr biri tonga su na legi ti mbimbo ti 3e place ni la ake bumbi ti lise de martyr Fatima si ya sobinda na dawati lise de rapide ngu otasi longwa na oko nandembo ti gere lako ake mbimbo ti 3e place teni ti kango ti wen ti dunia mobimba si ya ke bagigi lasu na ngunga palako ti lakui kodro ti franzi ake tandembo na kodro ti angleterre andaka kuta finani ake bagigi kekireke na ngunga miombe ti lakui susi ake timbi kodro ti espagne na kodro ti argentine asango su aunja we singila na lasu kwesi aduchindo wote la mani martine wudi kamba chikusalani ya kina
0: singila mingi na la bolivis mansambe singila ngana ilizi miguel banga kote ki utere kete wako jote ti mitere na jean ud bagali na chindu kukua singa pekota sango chindu kwa badalizo
16: ala iki gibecha la nandoti mbeni sango ala inga pe wala iki tatene wala vene ala kanga legi na asyona sango
17: ala pika singa iyo na kundu ti stop patenet da fono non deke luka awa go singa ti e ayeke da ti banda ti asangoni ngasi ala limbi ti kiri tene na ala pulili
16: ala tukwa a unda ti ala na sms na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga nando whatsapp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga nando banda tere facebook radio ndeke luka tire fondation hirondelle
17: ala zia a andra la pepe ikwe oko itiri bira na teneti asyona sango
16: stop atene mbeni pia lo si da fono non de keluka mamoko na union européenne nga na coopération suisse

0: Hatongo natiso ifana yati kwa singa asu ikiri nanduchi ndo kwa ti enam ti inga tene nanduchi kusala solo iki sala tenti enam so yake na bongili kodo tibi Afrika yake kota ndo kwa mingi so yake faina ala so yake gawa kusala ti lita yake mapika ngo patarati Bolivis Masamba na Bernard Kongaba so yake kuta waenda chulo
1: Kakara Bernard Kongaba Bibarala.
2: Iko Ibarala.
1: Alchifa tete na wa mangoi.
2: Ili timbi ya ke punga ba Bernard mbi ke kuta wainda ti kuta dambe tisu agofa. Ye nando kwa ti manangwe na nando kwa ti leta azo ti kwa ti leta ala swa kasa kwa na iti privé na société civile bila mbi ke bando nando ni.
1: Kuta wainda laso kuta geti kusala ti ndokwati inam akenye.
2: Ah, kuta ndokwati lenam ake ti fangui, tongana leta, alaka kuta ndokwati kodo tiye, sosia iti waramlingi ti kodo soa pimba, nalege ti kwa, akutukwa ala ge, ala sara mandako, ala lige ti tene, ala manda gere ti kusala. Si, tongana ala uzi, ala kena ndokwa so, atukwa ala da, ala miti ganjo na wakwati lita.
1: Kuta wenda tumuna isi ndukwati enam aki soroa kondida la su siya hitene aga manda yege nati ndukwati lita su.
2: Sorongo wazo ge akapani aki mingi. Kozo kapani aki sosi aku bimbiti su ya uunda namo wala aki diplom tomati su mungu ya tene. Iki gitiba wala mawala diplom timu ni na lege ni wala mawala na lege ni ampe. Iki sa tomona nye. Iki tokwa mbiti ni na ndosu si morani da titene ala ba gireni tuwana aki natali gini ala kizam mbiti na ndunia kiri na yige ihumumo. Useni tuwana mandako ni aki ga inga akodotie ambenezo aga kisara mandako na pokote ambatara. Anga mbiti mo aga mbatulo inga yi kete lo omo lo gaga lo kisara mandako na pokote mo. Mogati ga mokaga na mbiti swafa tene swak mo swa tene piesi di tantite. Kozo simuli na dati tene mosara mandako. Ota kapati tene yi sorona zoni njoni akiso si tongana ala su mandako nawe. Ti tene ala su akabando nandoni ti inga wala mbitine kena legini wala korekteur. Aki zi ilitimo. Tene kopi anonima zi ilitimo. Aki inga nga zoso si kubumbetutu laka betele itimo. Mosa ni ya unzi akuna mbenizo ti tene lukilu bileda. Ti fani useni. Ndo su si tongana not su amunamo. Ndiye la si akaba wala mlimbi titene wala mandakoni wala mlimbi titene wala mandakoni ambe. Na pokoni kwe tongana afapokoni polele na gigi si iritimu wa sigi kanda mosobe ndawa.
1: Titene mwagamu mandaye namba kichundu kwa ti inamba.

0: ala ke gage ala swa ke sara kwa nambagi ti duana ala ke gage ala swa ke sara kwa nambagi ti bango tene na popo ti kodo ti na kodro wande diplomasi ala ke gage ala swa ke bando rando ti mwenjwa tene administration generale ala ke gage amarati akapati manango ini sura se ina magabando andumi chilo kufa na ala susia ye tite na sara kwa na luti leta
1: kuta wainda mbeni wa manango mbeti susia mandaye silo eti mana uzo ha inyango eti lo lulimi tene lo gagi tungaso na yati ndu kwati inam adibani eti mandaye lo inscrite eti lupi lo tandati akapati manango yeni wa ina ketongna ye
0: tonga na mwaga sara kwa tonga na tiso mwaga mwaga nambia pokuti tene mwaga zusu mwaga sara kwa wa mbasu ambini ya chamo mwaga tete mzambini kete ingangwe na nduti sumo kinani mwaka mwesuma ndako langu umereji njiswe kedaswa on anduti ndu kwa tile ta bambo otana nduni ala gage ala zambi titala swa tene kandidature abani ton alimbi lani ala ga ala sara mandako asa mandako abapo kutimbe tiswala leke ambeni na pokoni mingi ni awara ambeni nga awara pe na pokoni giso alimbi ya peti sunguni alimbi ya peti mwesuma wara swa tene admissibilite mokagana gbeti ambena kuli use wala uta titena la kunda na mambena pokuti tena mokiri tena ala kama gbeti gotuma wala motetene njuni wala motetene njuna pe wala mwinge ni wala mwinge njuna pe bana ko deti tonga na mbeti zaiti unda kwa na kunda na tilogana CV a CV smo bazu aka kota gbeti vena kene ni mingi mbeti za tena ni ni sara angle la col sara angle na ki trop atene ni sa ndoza na ni kambo kenga tone titre muinga ni jalo galo du chena na dawatimo munda na yanga ten ri ne pa ndoza la mokenga motene tate ne luinga ni simu mulo titene lo galo manda yesu ki sara gesi ala kligie na eti ala nguswaga ala swa wara fadela ki gati tene amanda be titene wara mbini kete na ndo yanga mundu tala
1: kuta wainda tonga isi ala keleke gerati ama nangoye na legeti ako ufti teori nga na ati ko ufti pratik niye na susi ala susi gagi ala ke mandaye niso
0: kodeti mandangoye na kota dambiti su na tali geni fade ake chitene atene ti perpera pa ake tali geni chitene tona zune aga tatene ake fa kode lege walasi ala ke mandane na ye me ake njoni ake teni ti yaka la moko fana la mbapo kete gitene na yanga tmo motene yaka ake deka yaka tonso ah moko guna lo moko fana lo legi so ake bunjenje ake bupoka ake bubanda so irna tene prati ndo so la si luke inga ini yu me mbagi yongor kama tena ake pika banda tonso ake deka ndu tonso loke inga ni tonga lupe ti inga pe ndo so ge mingi ni ake mandangu ini la ke fana la so tene pratik a on ti tene adiko gitene ni na yanga susi zalibiti wa reina ini njoni ampe ike fasona ala ge
1: laso akuta akwale susi ndo kwati ina matimite chilo nani eke so wa
0: kwale oba atona na modu chimo ke totogina kwale kwale akumutmo jamu mbu kwale tona na yeti bira mba na dunia tiye mbimba laso iswa irna teknoloji agonanduzu mingi mba ati iswa kpale ati na gigi dezem gyer mondial ati kpale kpale na doso azo tonda ti bongo li tala asara si aya agonanduzu mingi kpale tiye akeso ee ti tene kwa so iki sara ni tonga naza unji kwa gelo sigigi kanando kwa so londo daloga mbeni ye a bien na eti sango kwa tulo me tonga la ya bien pe so ke pale na ye la me ti tene imbi fana mo pale wala ye tena ni na ena mge iki ti ye azo si pale ape iki azo si iki gi ti tene tonga la pale aga iki kanga legi na ni tonga la mbi tena mo tene ti pale mo ba mbi faso na mo kete tonga la na nje ti mars 2024 mbi gage 7 mars 26 mars migage bibando atene ndeke ati andu ti kota keke lo bando si lo tutumba ti mbeni mbwa delo bibando bituto pe bisate na pe bisale yambe mesi na 2025 ambini ye so iba bili akoto na eti pale atonda ti tena ganjoni bioko ape bi na ala susi inale bitike mo fanala mo ter a ba yi ton so isara ton isara pe ina ko gonjo na jona pe la ko gonjo na pe ya ko gonjo na pe
1: kota wainda ungoti ala susi awa makanda ngambaki tindo kwati inam si azala na tindo kusati le tawa na ti fonction publique ungoti la kesa ok
0: gango timbige basimisa nguse awe na gango timbige lani mbigambi wara atangati amlingi tie angambi tie so asara kwati magistrature

0: Gabete la sura kenbe na yengu akotonga suna andoni la si akutazo ti danzapa ala société kina ti bumbi ti kamakiti ti société civile ala unta ti teni ala pika patara na sango ti awangoro ndembo ti gere final ti tournoi ti interscolaire ceci a nteni abagi gi kekireke na leti londo ti ng si a boto ya nitonga so si akibanda gigi kina lango balu sena doni omene ti nze ti lengua so ekega finani ake tinga nte dama na wambeti ti lycée de Bimbo nga na dama na wambeti ti lycée de Martyr biri ndembo ti 3e place ni si ake bumbi ti dama na wambeti ti lycée de Fatima si a so binda na dawa ti lycée de Rapingo ota si longa na oko andua sango suwa unjawe martine wode kambani ya kinalaka
1: singila mingi nala bulvis masambaye singila ngana zoko ngonga singonga ngombi ya pezini ushando da fonde kiluka kwa jote timbi terna amichidani nati kwa singa tzti manangombi tiando da fonde kiluka imadaba ngombi sosi

dina beti mozoko susi tonda ti ambeti ti matanga ti dungo ti ando da fonde ki luka la soki na la poso la mo bala kona ndoni mi ambeti nga ti lengua busaku se balu se ndono mene toso ndali ti matanga ti dungo ti la wara se wa toso a soko na bata ti bongi mibi na bage ti fatima baba ni re ti la ka soko le soir parfait maman ni re ti la ke mbutu vanessa toso se wa toso mbutu na bage ti ndwara bage ti vaka ti plateau atonde na ke gbano mbutu ake da ariela nga osi agisanga pepe toso a soko larissa grand frère ti lo ake da yayani la ere ti lo ake a soko gedon agisanga pepe toso sébastien mbutu wala kua bumi yanga okobeya kotele nzuli matanga ti dungo na akota la ndenge ti ala ti wali tonde ti ambeni yaya ti ambeni mamo ti ambeni ere ti lo ake a soko regina miseila lo ala songu akua ndo ti ngu ti lo bonzoni matanga ma

0: et qui encore n'a pas que tu y embo, Anisela Gangarlo, Anise Barama.
1: Ah, bah,
0: Tonganania. Yombo ni kama nizo onfa ikati na makungu ni kama njapa.
1: Ati makungu ni njapa, ati mambayo mbe yungote mikera, ati makyala nmanje iza toto.
0: Alaka yoro mbe ni kage tela batanga kubana tuka nina bongi nga gezi iku kuku makungu gyo.
1: Joli, tuka ala wani toto.
0: Ala muzu ite yuko benazi wa.
1: Ukumachanga singa ka.
0: Singila.
1: I'm going to go to the house.
0: Mm-hmm.

dafunu ndiki luka dafunu tisi ringa na tima ingo singi na nansonga la kutima iti nenzo nipe kutibe komite nazo kwe tini mbeswa katitena iki yana negeza kapacha mozo kwa kigungana ititene ii muna lapi kuchambe titi matanga chidungo swa kena gutile chigia kupe kuluwe tonda nanewa Guérémi Amelendi, Orez Ngombi, dans nos Agbakourtoukousalani. Alors, Guérémi, Dieu merci, Goga, DMG, Petit Piment.

0: Bi Afrika alaza betala na kwangu gati TVS tazo tigango na agbata kuru ti TVS
1: tiwaha asangu alawaha ina kwangu dati TVS soke mbringu na mbele dati gedema ayo mingi pepe na dati manango beti kuduku
0: kuru TVS atisala tiko kapa na acha matanga tika nguchu wanchi dunia mobimba aswe kitamula na da pika ngondibu omnisport na langu balako na ushutisi na langu balako na gumba ya tinze tilingwa mbi itisi na kota ndani
1: linangoni aikigisenge
0: alaga warayi tika ngina popo chie ngiati pika ngondibu tigere legi ako tiko kapa na ata batangia na legi tanyongwa ye atisho koto ti TVS soe kikangbini legi ako ala ikiwa wapika ngomozoko uzagen solo kiande na popo chie tisa rasingani anzere
1: ngali ti pika ngondibu tindangbani mbili mandako ala kiyonite ntili chala ala limbi ti wara ande pororo so gerena ke ota TVS ouse so ngereni oko asa akutu oko saki bali mbasambala na nuli mbango tingiza soke tambla na Bi Afrika ngale gyoko pororo TVS apa 160cc so ngereni kutu oko saki balo show tingiza soke tambla na Bi Afrika ala gagbani eki kuala
0: TVS legi aikitiala kwango wasango kusala mamboko na ala na Bi Afrika.

0: 있을지 기다릴게.
1: Ekiri ibarazo kwe sitena na zoni gango nati kwa singa ibatase chike kireke. Na yacha nze sosi ya on, mingi chawa be Afrika kasa. Akumwe wacha se sosi ya kekumbi. Nando cha sosi ya gochigi alolo. Nando sosi ya kegi amoso gochigi tisese da. Ye sosi ya kegana akuanga na akontaka. Na yacha mina keta kodo chibi Afrika. Alondo nando chigi ngololo chibi mbari. So eki nati kodo komandachi na nama mbiri. Chisi na mbage chuko ya le na ongo na kete kodo chingata. So eki na kilometre baluta na uku. So eki na mbage chibu simbele. Mingi chazo awara kwa sosi ya ki sisi siya kumbi na nduchala me ye ki unda terachi itene ye siya ki na gunda chukumi ngochi sisi sosi ya ki kumbi na nduchala sosi ya gochiki ama sa ochikbi chisi ni nga na nducha kui nga na aka sosi azwa ya ki warana terachala ambina kpali na ikinye na nduchi konumi nga na njoni duchi chazo so ya ki nacha kodroni ayi ki aunda so ya ki duchi na nduni nachi kwa singa chechi laso si gine che ni ayi ki pakara anisi kionsem so lo ya ki wakodi kwa so lo ya ki bandu na nduchi gingo ma sa ochikbi chisi si nga si lo ya ki bandu na nduchi bumbi so ya reni edek
0: Ibata, sisi chikikiriki.
1: Na tonga na chiso kisara lakwa ito nani na asango chesu anguruchi ingaso. Na teji tonga neke tenetene chikungu ingo cha sisi sosi ya kikungu inando sosi azwa kigilolo da nando chigingololo chibembari sosi alyo kilometre mbanguse nando ni baluku sosi ya kinambake chibuar na achi na nama mbire mene kungu ingo chisi ya bagigi na nze chime sosi ya on na legi cha sango sosi ya waranambake nika kungu ingo chisi so asarasi ungo cha zo a on baluse sosi ya warakwa ye kekiri nando chikpale so na igor jeske sinapai
2: asango so irokoto na terecha kota zo chikodro timba gini ya faso akitate na nando chisi ya tibe Afrika sikpale so asi namba geti bembare nduru na match kodoti be Africa na mbageti Cameroon na mbageti kete kodoti biti ah sangusa fala kweso ungo cha kwasi nduru na baluse so ekiti kete kodoti sagani nduru na Cameroon okwa sangoti afaso amune geti kodoti Cameroon so ekiti kete kodoti biti nga aika popota zusi awara kwa shanti wala ndoti gingo tene ti birise se ti bembare aike ndoso irini a umingi na tene ti gingo tene ti birise so aike ti or si bemengo do pepe ti lita na ndoti eso aike tamraka asara seki na gunda ti kota kwa leso asite ti so ala sa kegite na ti bilise se akwepe panji aso si ajana sese asango so dafrono nde keluka arokoto na mbageni afaso amono ngeti kodo na mbage ti ndoso kota kwa leso asida angwala kwe ti tuto kwa ti a sewachala nande meswambe na kota zo chibi Afrika oko pepe adi azianga wala asi na mbageni titene afate na ndoti kwa leso ipika singa ba na ala sa ke kota zo sa ke bando na ndoti tene ti gingo tene ti bilise se ti mbage ti nor wase so seki na mbage ti buar titene ala kiri tene nandoni adi akota zo chikodo chibe Afrika afa tene pepe titene akai gingo becha mwenge chikodro
1: musingila mingi nala Igor Jeske sinapai yinga use na peko chiku mwengo chisese chibe mbariso meni kumwengo chisese ni abanga gigi na kete kodo chingata soyo kilometre baluta na uku na mbage chibu simbele chigungo na mbage chibu sangwa azu balako awara kwa sose yeke sese dasa kumwe nandu chala andaka ala mbache gi amo soro chibi chisese ni yeke masangu nandoni na yanga chibu na venture ngomba katikiro
3: kota kwa liso azu mingi awara kwa na yani abagi na kete kodoti ngata so akina kilometre baliota na oku ti bata ti bosembele na ligi ti njo kozo kumbingo ti sese ni atina ndo ti gbata na gbata so azo ota awara kwa na yani na ngoi so ambi nazo baliuse na ndoni azu na ya ti duni ti gweti muma mboko na ala so alingbi ti mgana fini wala ti goto ala so awara kwa akigina ngoi so si sese akira kumbi ti fani use si gbata zo awara kwa na yani aike yeso longo bao okota mokondi ti aduni afatene na ndoni
4: ala tiketa la kala gati kwa li grave ni ti kwa tala tara lit la kala kwa grave la unji petini mjo kwa sigi ayo grave wako langa da ku kwa konya kato lo kiri karate sa kubendo ni sese na kumbi na ndota azo komple azo angana beteze ni azo ota yukawo eri parke kwe ibati asakwani asakwani isi gai wara zo oko yukuya a ngati asa oko na nko ambe ti oto de vren ati duni sese na tira repete anko akumbi nambi kwa pika mbi yusa mbi warcho kwa wa akumbi akora muadu nef
3: kota kwa liso wa bagigi wanganga alen bene so akinanduti kota danganga ti bosambele atene tene nandoni
4: atene
5: diani wanganga sake na centre de santé kinjo a iri titana ituka iyo mbene kutukutu titana muma boko na ajitaso mali sake iso sete akungi na ndoti ambena itana yati ando sake dialoro ituka ambulance agwa mu a itaso awara paleso na puputala oko akri kwe atendeni mateka sikoli tongu tula kusunduru na bazi tena ndone tongaso lulalu wara kwa ne atanga chazoni ala wara kati ngangu danganga tia kinangangu titana amu tongati njonini na a itaso ape yeto ingiti sara kejigele geti tene ituka itaso na bageti kuta danganga na bongi
3: kuta kwa liso zumingi ya wara kwa na yani agagi yenga use na pekoti kuta kwa liti kete kodoti bengbari na yati nana mambere so atambula na lango omeneti nzeso yekeda tongombela na nagwata titena la inga tongana isialingi titene azidu tigi mosoro tigi tisese haikemeni kota kusala so angwati kungurubia na mango ambena lego
1: musingila mingi na la bona aventure ngomba katikiro mbeni kumungote sese ni abanga gigi na ndoti si chiko ya leswa yo kilometre utana mbake ti bozum azo usho wara kwanga azo use awara kota kana terechala yeke ma Jean-Louis Sinakolo so yeke mbene mokuzi bata ti bozum na singa ti Frédéric Wagbenu
6: aita ati ala tinjoni be agwe asa bon ala so amuala na kozoni ake ala so use so si ala kumbi e donc ala so osho so sisi senati tukwe ndoti ala so la wara kui kati insivisi mingi ake mingi fate so zoku ake kopi yi na pukuti mbatilo yiso sati akpali so ake ti mbake na bagela amena ake guna ekol metona la bake aita ala so guna chante mineka asiki na kbati niza vwa moto avwa mene ala fate so ala dole giti ekol ala zala ke kiri tiko tete nala sar kwa so nila wabasi iya babani so ikiri zama pukuti aliti lego konga tondi so nanzeti marcelani tonga so name chante ngurum aita ti inga osi akui tonso mbasambala na ati langoko e napekoni kete asana zoko gi ankor mbini oko akui tu na ati ingu ti uamso sinila si biri ankor si oshi ankor donk na ati interval ti 3 mwa la si ipeda masika wapala kuna useso yene ake njoni titene gouvernement amu responsabilite tulo titene a interdir ambini asango kwa ati exploitation artisanal so akina profondeur a ondoni so
1: gomo na ndozo ti kumingo cha sese na ndoti ando so si azo ake gilolo da agana gingo ben mingi na beti sosite si wili so si wayanga tulo Paul Christian Beninga afaso akumrota siseso aikisara kusala nzoni pepe ti ala so aikisara kusala nando kwa boyango sabalege ti mosoko ti bitise se docteur Paul Christian Beninga aikina singa ti Igor Jeske sina pai
7: na pioti gbetinguso nze akwa ke on pepe aketene teneti siseso ke kumbi ko zoni tangana la teneti kodroti babwa wala mbageti bwa idabecha la ke mbageti nola mbageti berberati mbageti sosuna kombo na mena kodroso mbi direni pepe sisa kumbi ndoti awa be Afrika si ala wara kwa itongana sisa kumila ndoti ala bigi tongana so aki gana unda kuzu unda ni aki so aki ala so si aki dusa kusala nando kwa chileta sa doati bemendo so si ministera tokala la nando kwa kusala ni sa la doati bemendo landoti asit miniso eski ala sa kusala chala nina legeni paske tongana la sa kusala chala legeni tongana muna mwa permis minier a profondeur sa ki fanamo ayikida teni sa ki sa ki etutu sol ni tongana ma respecte profondeur na pe ya pse sa peti kumbina mo ambene osi aki da so si akiname adango ti kodoroti tongana artisan milioni ala découvrir que ba lolo akena ndoso awe ala ki signaler na autorité ni pepe ala commencer ti sara kusalani et donc ayina ki nambaki nambaki
0: ibata si se ti kekereke.
1: Alors là ce qui unda tereti na ti kwa singa so itene ye la ce qui na gonda ti kumoti se so si agona nduzo na cha kita kodoti be Africa ngana akpali so si ya kigana pekoni ayekenye na ndoti waranga kwa so si ala so ki goti gilolo ni ayeke waranga na akota kaso la ki warana tereti la ambini akpali ni so ki gana ndoti konomi ngana ndoti njoni se duti cha wa Africa so ki lango na cha akodo so si asese na ki kumbi na ndoti azo so ayekenye ti tene ipika patara na ndoti unda so yamba anise ki onsem so le ki wakodi kwa so le ki bando na ndoti amosoro chikbeti sese ngasi loyo kina ndoti ndo kwa dengo buze edek pakara anise kionsem bibara la
8: bibara mwa mingi ta destin de bonheur
1: na yacha lango sosi ya on mingi chwa wabia Afrika yake kasa mingi sosi asese yake kumbi na ndoti azo na ndo sosi yake gyalolo da asara si azo yake wara kwa ngamina yake wara kana terecha la mingi mena bango ndo chala nyela sa yake na gunda ti kumengo chisese sosi ya gula ndo su mingi na yacha ndo su azo yake gyalolo da zo
8: akina vundu mingi lambi yeda si tena mbiga ipika pata na ndo si tena so asese soit que kumbi na ndocha zo soit que gilolo voilà mo sorti gbeti sese akegina kodoti gape mo ke mani aussi na RDC akete ntse soit que kumbi na ndochi zo mo ke maten na Ghana aussi sous le kezi a lolo ti gbeti sese mo ke mani aussi na Kenya et soit ça ambi aussi vundu mingi akesombi ke dabeti mbi na mawa na mbeni mbati mbi sui na luemanda ye oko na Burkina Faso sous le ke ingénieur minier sous sese akumbi na ndochi lo na minti pura donc ti fa que yeso akegina kodoti gape akena gbacha kodoso si azo akegi amo sorti gbeti sese yeso mingi akesara si ase se soit que kumbi so akeso azo sosi akezi surtout à la sosi akesara exploitation artisanale alinga tena ndoti sese mingi ape ala peti sara différence entre sese soyer na tenaka argile ala inga nyape argile akeso tonongwa ndulu ape lokimba metono ngwa ndugilo keta weso lo woko eton lo woko awesi moke zigbeni so lo woko chilo aweso fit so mozana gbeni mozina gbeni so agameni poa eta ke tutu nando chimo donc ake ndoni tene il faut zona la yinga aussi nature ti terrain social a gutit na la zi lolo daso donc kwe akenga gambe na ila e pimbeni eso aussi il peut tene ake so bon c'est vrai problème na ke dala yinga ni ape mais ala so yinga ni so ala so ka ingénieur minier so ala doit ti encadrer quand même azo so akezini parce que ala na mina alternative ape ake kwasala ke sa sala wa na ko betanga tala mais ala sala inga so na niveau du ministère du mine et géologie il faut la encadrer à artisan minier so so sala ke sa exploitation artisanale so ditene à réduire quand même un risque dans d'oti vita la
1: mais est-ce que afangwa ke ki soa zo ke famingi na ndusu si ake galolo ni da ngana angu so si ake onduru na terrain tin doni so kwa na gunda ti kumungoti si so ke kumbi na ndocha zo na yati duni so pe
8: tatene de sene bonheur Binga peton mosina ndoti ando sosi azake gi alolo da moke bak kiki ake dape ala fa ke kini kwe nduna ke gi nu tonzo e moinga tono mo fa ke ke kwe so se seni aussi lo ke consolide ape mo expose se seni na iso ere ate erosion e tono ngu apika si lo wara gimeni kete iso irni tene fai lo ke koro fai so lo ke linak beni lo ke linak beni lo ke linak beni donc se so fade lo ke duchi tono beni mas mas uniforme forme zo ngu akoro gbeni ngbe lo woko si mon kir mo zi encore dou na gbeni mais mon na gbeni kaso dou so asara si masti se sezo asina beni moment pour atu la asara si lo wani lo tilo ti tenen lo comble parce que vite so il faut le combler ni na comble ngo vite so mo komo kne achi dou nika mo komo magi da epi mon petit wara kwa tono mo wara na kwa pe si asigina mo mo kwa raka na tere chim
1: mais na ndja kene so kweso alingo na yachi dou so si awagingo mo so ti biti sa ke lia cha dou bi jusqu'à amener la kesika na gigi umbia la linda jusqu'à même 15 mètres du tenir à gialolo so bangondo chala alingo petit c'est so et que même adapté na situation ti ndoni
8: et ta destin de bonheur menga na bitenga tenchi kodo cha munjo pe na kodro so si ala yeti tenai na sara akwa na sara na taligini ake mun kwati yesa ere na tena galerie so a carrière ni so ake mun amena kuta société so si ala inga kwa na ndoni ala inga aso si filoni ake daso si ala ke zini ala ke koroni ala evite au maximum titene ala linda na gbeti sese donc ala ke zigia sese ni awe ala zana sese awe asese ni sola si ala ke tukumeni produiso ya irna tene si anur azana ndoni ou peut-être plomb ake zada si a dilue ni fadeso si ala ke rokoto or ni so si ala ke gudani te ala fabrike na yesu irna tena lengo si ala ke kana na kutangiri me na aja kodoti so ikina mwen mingi apeso azona ko tijeti tene ala de aseseni gina maboko ala wana la ke linea cha duni so e effectivement na limona ti du he ake akuta risque la la ke kurie parfois la ingani me tona la ke na chope ala ko bizi sa tonso e na peko ni kema kwa ke ga a blessé aussi ake azo ke waka kana yani e pi ake eso e kasani mingi
1: mena tene ti gingo alolo na koro ti be Afrika so a erreur sinya la si ala atoke wa ko dekusala ala bani mingi na ati ndo saza kigi lolo da na aja moda so erreur ti ala la kwa ke kiri ake kiri me azo na ki dekuvri na pe asan si la kwa ton anazo ti agoji gi lolo si sa ke kumbu kage ando cha la zon
8: kota erreur ni ake ti so miten ala inga ina ndo ni njuni ape par exemple lor or so lolo so ike ten ten ni so le petit outil l'or ça qui est alluvionnaire c'est-à-dire le petit outil n'a pas angoussa que soit tu le sais tenaque dans une journée parce que

0: Ephraim na mbage saka e 3 bagala ma Ephraim.
1: Merci ma putado.
0: Tonga na nyana mbage ka.
1: Ai, iko itingi mbale dina dizi na dizi ma dina mu japa mi adeki ngangu mbale ma jala.
0: Kala baga mena se wa ma Ephraim.
1: Amu kana wani tsikila. Ma ku tsikati ni tene simba.
0: Oui.
1: Na kuya ni te poluma dina wa madame do pelaji ngana wa madame jene na kuna wa lukulu hizi.
0: Singila mingi na mbage za kai 3.
1: Merci.
0: Singila.

0: wa B Africa tongombe la so akinda lichala sarangoli sorotu kubuna ngangu abazo kwe atamo ke koli wali wala mulenge sarangoli sorotu kubuna ngangu alimti sinazo kwe ndanila akenzoni chigwe nando kusala tongolo chimaka mungo maboko singi singe konjenu kwe si lango ota alimbi tikanga lege na kobela tisionga ozo ata anze a on wala sarangu mungo maboko sisenge angbala kwe ndalichala ando kusala chie akisara kwa lakola kwe na binala na danga communautaire nando so akidwa mulingida neati bavaka use na baka yapele osio na lege chi bakongo lena lena dalimbiti Nigeria doku sala tongolo asara kusala na bikwa ako tisi na bikwa oku na munga basaba na ndambo tisi na munga osio na ndambo tipe kwa chi bekombite ngana laposo titondani na munga basaba na ndambo tisi na bekombite na ndambo ngana langoso kusala keda pepe ala lingi tipika singa nando chi zoroko 40-49 tiwara amungo wangu nando kusala tongolo mungo maboko na ala sosi asara lisoro chukubu na ala nangangu ake senge nga afapeko chili tizo pepe yekege chumu maboko na ala
1: Wabi Afrika tiwa linga na tikoli, kubela tikolera aiki mundu na yako drotie.
2: Kolera aiki mini suni kubela su aiki gana legeti sasaranga na legeti dengo. Tonga naza tonga na tereti mo iyo pepe na atiki tengo imo iki kui. Aiki mu kubela tikolera na legeti mbeni zosu aiki na kubela ni na legeti azende tilo na legeti akumba solo bu wara asioningu na akobesu aiki na legeti pepe.
1: Tiba tatereti ala, tiba tasiwa tala wala tiba tandusu ala ikida, ala sukula mamboko tala lakwe na nzoningu na savon, wala nambu uchiwa kuzumtitene ala tokobe kuzumtitene ala teye kuzumtitene ala mukobe na mulenge wala napekoti sosi ala guna dati zende ala yongi nzoningu wala nguso si atuku yorona yani ala koro lakwe pekocha kobe tala kuzuni na ala bata yangani lakwe na kangangoni ala gungina andu tizende si ala sara zende da na ala bata ni nzoni ala bi azende tamulenge na ndu tibingo zende na ala bata mamboko tala nzoni tunga na sasa asara ala ala gu iyo na danganganso aikinduru
2: Ndali tikpale kweti seni ipika singa senge senge nanzo wako so aiki duz duz.
1: Kobe la tikolera aiki fazo iyo. Pingo tere aiki so afini. So aiki tongo belatindu kwa ibenagwe sabate nti seni, nga nanzo so aiki muma boko nalu.

anga ti tokuâ na yanga ti kodro si ye oton so awe e zilege ande ti tene o tembeni kapa ti kusala so ayeke mangomba ye na yanga ti wambaye ti wa ti dafonu na ndeke luka tokuâ lo ndo so na mbage ti lo so lo yeke kota wenda so ayeke sara kusala na mbage ti ndokua lapulusu DSPJ so lo sara kusala ni tënë ti kete ngoila si lo hunda na ngangu kue na pakara Diego nga na ye apakara Gloria na mami so ala yeke na vaka ti combatant mbwengbi na mbage ti fin ti piste ti tene ala sukbe ala ga kâ na tokua na kota ndokua yenda ti ndokua lapulusu DSPJ ti tene ala za mboko na ndö ti mbeni kete molenge so ayeke ti ala tene ba lo yeke na ngu oku iri ti molenge ni ayeke Sadrak lo yeke molenge kolila bongo so na tere ti lo andembe so si lo yeke kâ ayeke pantalon jogging wala so si ayeke yuka ayekue na loro so e puis mbeni bongo ti dë ti bleu gere lo poro ni ayeke torchon so ayeke ti voucan na ndembe so ba lo yeke kâ na mbage ti ndokua ti lapulusu DSPJ alingbi ti tene ala sukue si ala gu kâ ti tene aza mboko na ndö ti molenge ni

0: bai delicia zukwe kwa singa ti dafono non de keluka na lego ti wamba itala jervé la koso la so e kiri wara tere ti man benifini bai aiso asina ngoitso tongo dani ake da pepe si kongo dani ake duande da pepe aita alaba akotarati asara ambaye atenitindara nanduti aye kweso apetambula na yati gigi laso eke mambaye nanduti siriri alaba alangoiso na yati kodoti apaye ake vomingi nambaki tiboli na amda fok na zemio na akodron dindindindindindi sinila mitisa wabe Afrika kwe tizi betjala ngati simetjala timambaye so si ema tulitsu ake na yani si elingi tibata siriri na kodrotiye be Afrika ala lekitere tjala ala zibe tjala ema tulitsa kutara
1: Mbaye!
2: Yes!
1: Mbaye!
2: Yes!
1: Lizoroi!
2: Yes!
1: Lizoroi!
2: Yes!
0: Tunga na sumitene nala na yati ni kuta kodrobia nango inika pali anopo kodroni alimbi pepe abira afangosu aye kiri kiri siri akida bini pepe si biati kodroni a tisa azuti kodroni kwe ayangu tibia titene ala mudi tala kisara tunga na nyisi ala limbi tiwara siriri na yati kodo azwa duki ambati pika bataka tigimbi na teme sa tunga zomba zwa tunga kikini la femini zona tisa tusu mwisi baso pengete mwili tunguku alunduka na loromu kamisi lukuhu lukuhu mkunzi atene nye mwenge letene mkunzi ba zingo na langu lambi gaso bon, na yati langu timbi ka mbi bali timbi mbeni mteke konta mteke loko gi vuru vuru tonga so, akwa titere tilo yanga tilo, gere tilo kwenye vuru vuru tonga so do tene nila siri, nike mdeke tisiriri, bon, na yati dimanche anko, nike gage na yati koto ti tene ga na yati koto ni duti na popo ti awe akwa li, a yesu kwe ake undi, ato te Minde, mais quoi de picaritine de digité d'ici mon londres en douane à tension de côté n'en tapa ni langoni palitini de kina satin à milas zingoni gazo basatin à zo quoi qu'il en dit mon cousin ni peine gagez satin à la zo mon cousin en matin bon tené l'âme l'ingatin souka igli gibaso l'ingé satin ton saoué bitené nayati yenga encore y quoi y kokatake igai dutiti tene ikuti ba ndeketi siriri so sartene so ndapenda pala toka dodo gana poputi to so siriri agamba tiso e baba si mingi ne ati koro so e siriri ala mawe zo kwe akake mwete baso wazo akira tano nta bangu liki so mingi so na baso me tene tine lalu tene na tene si ndeketi lusu anye bo pate ikwe ke gama langwa on langwa on glimo yeti bando so langwa ni alimba wae azo kwe ako kapa lando ti mokunzi aga pika ngwa pika kunzi tagwe dodo wake ebi ati ku na gango ti ndeke ti siri mo yeti ba mlingini kwenga gao na limbi ni tabe sana so na yati kondroni azo ni ala kena bini saru kwe sana so azo ki yati kondroni ako ako ako kwe akena tatara na lechala e a tatara tala so zoro kote a tatara ni ake ndi abumbi ti azo ton so zoro kote tatara tala kako ala duti ala mbatiku ala mbatiku ala mbatiku
1: Mbaye!
2: Yes!
1: Mbaye!
2: Yes!
1: Lizoroi!
2: Yes!
1: Lizoroi!
2: Yes!
0: Moiti bato na so
1: ha bini kota leke alinga na ndo so lunga
0: lula lundoka lokuka lokuka lokuka
1: zukwe ake baki ndekini ya zukwe ake baki ndekini
0: ndekini haka ngure mduti na mduti mini kete kete nduru na koko chanzo chitene tere chanzo anzere ala pika sa kwa yamba ndeke kisiriri bini kota uru ake alundo bini kumbi chanzo na teneme ndeke sumini njiva sate jwa teluku
1: vuruwa mejinde keso ibati loso loko vuko vuko oh amina zona dekongo katen me leta la sosongo ndeke zo ala pa loso lo vuko ndeke me ndeke si pa loso loko bumba ala te lo vuko ni toni toni ambine ka lundi ka bumbi sa zon katen o haita ta sargo etala si juwa rande siri la akona leti koro so pepe ndeke so ibalo loko tene leti nduzu zo ala tenine loko vuko loko bumba atele leti la pe mbeni bumbi sa zon katen haita bata sarango teretana na yati koroso anjere kete ape ndeke sui palo loko nguti mburu etala te loko bengo loko vuko ni tele akako papa mizu na teme mokonji mbo bate nungo tene sema mokonji atene meka ndeke su si mlengine ate loko vuru vuru me nikwe ni nibante ke nige mbamu tene ngungu jaso ni inga liti ni kape aga azuna tonda angwati papa we ndeke nyeke la londo amulegi akuma siti on si mlengi suwa kweloro akateme mokonji pa ndeke nako Beni sosi yengo biasuka amumbeli biato so a enyikwe ebienga pe loko kilu mukunja matele mozo to kunji so ale mumbeli biato moso yeba ale beni sosi kunji langwa mukunja to ngati pika longa longa bia siririo siririo siririo asu nukwa chita pa zao

0: ka ke wa le ki tene ala sara ku sara sha yamba pepe et puis aiki na ngoi chi guza palasi pasi cha nya ke mingi ni la si dafunon de kiluka ngwala ku tene le tombe la na ndochi bubango chi le ke ni social mu chi botle cha kota zo chi kodro na ndochi men ki ngwa na tene
1: na ndote na tibu bango ti le ke so a pale ti na si ya mu le ke ti kodro social ke la ngona mbeke ka e ke warani na ndi mi guza pa social ke da
0: a pale nya ke bani e ke fa ambina ako u se ton suna poponi ko jonya ke so ton nguza papika mingi cha zo so ki na mbeka ala ki sa ku sa cha zo ni pepe ke sa so ki anzo so a ke pe na kuru ton na taxi moto wala zo so ki ka ku beti ka sa wala zo so ki sa ku sa chi leta chi cha zo ti sa ku sa chi leta ala so ti tene ton na ala ga chi on si ton nguza pa na pika ala mu bongo u se azana ya ti sa si jonya si na place ku sa chi lo lin chi tene lo changer le yumbe ni so na place so si fa de popoto amute ni kwesu ala so ki pe na kuru na tapande chimbe ni so simbi walo na ngosombi ku na mbagika lutene ni pe chitene ni na zo ni chine ya chingu la sini kiti sa kusa na ngoso muza pa ipika peut-être muja pana petit pika sa 2 jours 3 jours sini ki on essa kusa chini ou c'est pas lenia ke kwale so ke na nduchi kono michi kodro parce que azo so ke na mbai kami ni na ke sa kusa ti ya ka e a ke na lege sa la si a garati ge mingi ni a ke wara a kubetia kasa ale cha ko bendende na tapande chi garati combaton ti gumuna tangani mais ton na nguza pana pika ton so azo na ke mbaki ka ti tala kani ya kubetika sana ke sigi ke pepe donc à la base o e ke na kwale na nduchi kono michi kodro
1: na ya tia kabisa so si ala warana na yanga tia bacha mulenge ti kodro so ke na mbiki ka ala ba so ala si a ndubetela
0: tene so mingi a ke na yanga tazo so kwa ke na mbai ka kigi iye ti tene ale ke lege chini wala a ke kete mulenge a ke masika a ke mbako a ke kuta zula mo warazu kwa tene i unda na nguru bia ti tene ale ke lege ti i na bango nducha la asa kusa ngwa chili cha ka pepe e tonga na mozo mosi mo ba lege ni a ke mawaya ki bumo parce que a mulege na zo ti tene zo on yamba pepe asa si a la so ke pena pour wa tene ane ki wara a songo tia cha tere tene si so a du a ondoni angun a luchina ya cha duni mo peti on mo ti na ye ton so lege na facilite carrément ti tene a zo na tambula zo na pe donc mingi tazo soka ki kugiti ya akota zo ti kodro ale ki analani
1: amila mulege ti kodro so si ake langu na pikoti bagbati la para bangi poko ake tarati tene ale ke pikoti amini a legeni tapande ti masika so si ake iringu na yati duso si ake na ndoti legeni amarati a ngobotonga so ake bagigi mingi na mbigika
0: tete ne Gildas ake bagigi na pikoti tere tongo na singuza panga ake pika na pikoti tere masika so iwa aluna yati vungango sango so ake Jean Crepin iwa aluge na mbage ti tourno la beni mbashi oni ake nga na dawa na mbage ti croisement lambi donc ala ke leke tere ti atonso to linguza pa apika ngangwa we ala sigi e na mbage kaso mona bezo ti tene nguza pa apika akuta si lege na gaki ki pepe me ake kete nguza pa lati awe yacha du kwa gingu et puis azo ake tambula yamba pepe donc ton nguza pa na apika tonso we ala sigi na kete abidonso ala ke na ndochi lege ni ake kpakani ake tuangu na ke tuku azo so ake onsi ake nga na zoni ve ake muna ala kete angeza so si ya mulege na ti tene ala wa nga na kete ingu ala nyon wala si ala vona ame na kete aye so si ake ti tene si ala zina ndochi lege ni
1: mokonzi ti vaka so si ala timbi terena lo afa tene ni tombi lagba tene si lekerengo lege so so si fa tene na bango ndo chamu lenge ti kodoka kuta si kodoka tuna pikona ala we
0: aike bungo lichala so ki namba ikala tonga na ala ma mokonzi ti vaka nilo tene ni tombi lagba ni tombi lagba ni nopo ni nankangwa pe ni kitete ba tene akota azo ake li manya pe so bacha zo ni ka ba tene nguru bia ainga ke awa be afuka ki namba ika pepe ala ke tala awa be afuka pepe azake na tozo zo koko asa ki ngangu ti tene le duchi nzoni anguso ifaso akiga aussi na kobela ndo cha zo ki ka akobela cha palu na ye parce que ngunya luchi angungu kwa ke luchi andoni e akite azoni donc na bango ndo cha la ngoro bia ki sa ya ko tencha la pepe me ala ala ke nduru na mangwa la ti tene ala wani atonda cha kusala chile ki angolege si to na si leta akina nginza ti tene le tonda cha kusala chinde mbiso pepe ala ki na besoin cha pel a kang ga abuwe chitene ama sekani wani atonda chamina kusala kujonisi akuta kusala nyaga
1: na bangondo chala ndana ndzulu londo na mbikika ala ba ngila si lasu alimbiti ta sara iyo tikai pono cha mlingi tikoro so si ake na pikoti gobati la para bongi poko
0: kujoni na akuta kusala so si ndokwachi onm wala la so ke sa kusala ti legi alim chitene atondani na akuta kusala so si alim chitene wa pialoni akenzoni ago a makanto ti legi ni akpakan chitene legi ni agalis azala rita eso akimwande lege na wabefka titene aya tambula yamba aya gusa kusala chala si zuoko alimshitene lobate eso lo so azani na pe.

0: kwape. Tene tiso wabe Afrika chikutani akeda siti kete na keda pepe. E alingbi zo kwe adushinzo nene na chikodro chulo ngwe niso amunga pasa na ichi tene itombe la mingi na akota azo chikodro. Tonga nasi azo chikodro na kidema na ala akenzoni ala bile na ndochala.
1: Singila mingi na ala Astrid de Bonheur kulingi ndati asango ya tia sangoso.
0: Eki yon singila na ala Gildas na beza.
1: Paleti tambulangoni na ndoti lege, paleti ekonomi inga na iso si aba atene ti seni amulinge ti kodro so si akina mbege ti community bimbo ngana ti bigwa angwala kwe ti kumungo maboko ti akota si kodro ti sara si tala lingi tene aga nzoni inga kwe ike bemendo na piko ti asango so ti ba tongwane si ya ini ake tambula akota sango ti ti laso akondani awe kiri singila mingi na urense jiska rangombe so amuli maboko na ndo ti amashini etene nga singila mingi na laso si ya edati tene amafade akota a sango so ike ti mitere na inga ti piko ndali ti mini fini kwa singa alamba nzoni.

0: atongana chisoifana yati kwasinga so ikiri nandoti ndokwati enam ti inga tene nandoti kusala solo ikisala tenti enam soyeke na bongili kodoti bi Afrika yeke kota ndokwa mingi soyeke faina ala soyeke gawa kusala ti leta yeke ma pikango patara ti Bolivise Masamba na Bernard Kongaba soyeke kota waenda ti lo
1: pakara Bernard Kongaba Bibarala.
2: Iko Ibarala.
1: Alichifa tetela na wa mungoi.
2: Iritimbi ya ke Bungaba Bernard mbike kuta wainda ti kuta dambe tisu wazofa ye nando kwa ti manangwe na ando kwa ti leta azo ti kwa ti leta ala soa kasa kwa na iti prive na societe civil bila mbike bando nandoni
1: kuta wainda laso akuta geti kusila ti ndo kwa ti enam akenye
2: kuta ndo kwa ti lenam ake ti fangoi tonga na leta wala ka kuta ndo kwa ti kodo tiye sosia iti wara mlengi ti kodo soa pimba na lengi ti kwa akitukwa ala ge ala sara mandako ala ligi ti tene ala manda gere ti kusila si tonga na ala uzi ala kena ndo kwa soo atukwa ala da ala miti ganjo na wakwati leta
1: kuta wenda tumuna isi ndukwati enam aki sorowa kondida la sosi ya iteme aga manda yege lati ndukwati leta su
2: sorongo wazo ge akapani aki mingi kuzo kapani aki sosi aku bwembe tiswa uunda namo wala aki diplom tonga tisu mungu ya tene iki gitiba wala mawala diplom timu nina legeni wala mawala legeni ampe iki sa tonga na nye iki tokwa mbetini na ndosu si morani da titene ala ba gereni tonga na akina taligini ala kizam mbetini na ndunia kiri na ige iki mumo useni tonga na mandako ni ake ga inga akudutie ambenezo waga kisana mandako na pukute ambatara hanga mbetimo waga mba tulu inga iki kete lo omo loga galo kisana mandako na pukute mo mwagati ga mwagaga na mbeti swafa tene swake mo swatene piesi identite kuzo simuli na dati tene msara mandako ota kapati tene isorona zuni njoni akisosi tona ala su mandako nawe titene ala su akibando nandoni tinga wala mbitine kinalikini wala korekteur akizi ilitimo tene kupi anonima zi ilitimo akinga angazo susi kubumbitu kula kakibitili itimo msani ya unzi amuna mbenizo titene lukilu bileda tifani useni ndo susi tona notu swa muna mo ndi lasi akaba wala mlimbi titene wala mandako ni wala mulimbi yeji tenu wala mandako ni ampe na pokoni kwe tonga na afapokoni poleli na gigi iritimu wa sigi kanda mosobe ndawa
1: titene mwaga mwamanda ye namba kichundu kwa ti enam la kenzoni mwa makanda tingi
2: tene ti makanda ake loso yetiga wafangu mwanga makanda tulu akende loso lo yetiga meni wakoswa kana teetua yena tene grifiye makanda tulu akende ala susi amunga nguna la chitene ala bata ala aitati susi ala sara mbeni kete kparesi akana datikanga wala penitensier makanda talanga akande bagandani mokobani agwe alimbi na agreti kwa sumo iti tene masani si mokati sara mandako titene mo masara kusani makandani akugunga ginani
1: kuta wenda mbwengwe kwa susi ndo kwa ti enam akisage su abate nanduti
2: abate nanduti mi gereti kwa susi wala mbeti susi ndo kwa ti enam akifani abate nanduti chayi mingi ala sosi ake nambagi ti impo ala kegage ala soa kisara kwa nambagi ti duana ala kegage ala soa kisara kwa nambagi ti bango tene na popo ti kodo ti na kodro wande diplomasi ala kegage ala soa kibando nandu ti mungu ya tene administration general ala kegage amarati akapati manango ya ini surazi ina magabando nandu ni chilo kufa na ala susi ya ye titena sara kwa na ndutilita
1: kuta wainda mbeni wa manango mbeti susi ya mandayi silo iti mana uzu ha ingangu iti luli mtene lukagi tungaso na yati ndu kwa ti inam adibani iti mandayi lu inskrite yati lupilo tanda ti akapati manango ya ini wa ina kitangu na ye
2: tongana mwagisa kwa tongana tiso mwaga mwke nambia pokuti tene mwke zusu mwagisa kwa mwabasu ambeni ya tiamu mwagisi tene mwaza mbeni kete ingangu ina nduti sumo kinani mwaga mwesu mandako langu mweneji njiswa ike daswa hon nduti ndu kwa tili ta mbango utana nduni ala gage ala zaambi titala so atene kandidature abani tona limbi lani ala ga ala sara mandako asa mandako abapo kutimbe tiswa la leke ambeni na pokoni mingi ni awara ambeni nga awara pe na pokoni giso alimbi apu tisunguni alimbi apu mwesomo wara so atene admissibilite mwaka gana kweti ambena kuli use wala uta titenala unda no mambina pour titena mokiri tenala ala ke magbeti gotuma wala mo teteni njoni wala mo teteni njona pe wala mo inga ini wala mo inga njona pe obana ko deti tonga na mbeli zoeti unda kwa na unda na tilogana CV a CV sumo bazo aka kota kubeti vena kneni mingi mbeli zo ateneni ni sara angle la ko sara angle na gigi trop ateni ni sa ndozana ni kambo kinga tone titi mu inga ni zalo galo jishina na dawati mo munda ro na yanga te angle ne pa ndozala mo kinga mo tene tate ne lu inga ni simu mulo jitene lo galo manda yesu yi sara ge si ala ki digie na eti ala nguswaga ala swa wara fadela ki gati tene amanda be itena wara mbini kete ndo inga ngundu tala
1: kuta wa inda tona isi ala ki leke gerati ama nango ye na ligeti ako ufti teori nga na ati kufti pratik ni ye na susi ala susi gagi ala ki mandaye ni so
2: kodeti manango ye na kuta dambiti so na tali gini fade na ke chitene atene ti peri peri apa na ke tali gini chitene to anazuna aga tatene na ke fa kode lege wala si ala ki mandane na ye me ake njo ni akiteni ti yakala moko fanala nga moko te gitene na yanga ti moko te yaka ke deka yaka tonso ah moko guna lo moko fanalo legi so ke bunjenje ke bupoka ke bubanda so irna tene prati ndo so la si lo ke inga ini yu me mangbagi yo ngor kama tene ake bika banda tonso ake deka ndu tonso moko inga ni tonga lo peti inga pe ndo so ge mingi ni ake mandanguini la ke fanala so tene pratik a on ti tene adiko gitene ni na yanga susi zalibiti wara ina ini njoni ampe ike fasona ala di
1: laso akuta akmale susi ndo kwa ti inam atibite silo nani akisua
2: kwale oba atona modu ti moga totogina kwale kwale akumbutmo jamu mbu kwale itona na yitibira moba na dunia tiye mobimba laso iswa ina teknoloji agonanduzu mingi mba ati iswa kwale ati na gigi dejem gere mondial ati kwale kwale na doso azo tonda ti bongo li tala asala si aya gona uzu mingi kwale tiye akeso ye ti tene kwa so yiki sara ni tonga na zwa unji kwa gelu sigigi kanando kwa so londo da loga mbeniye a bien na eti sango kwa tulu metonga na ya bien pe soa ke kwale na ye la me ti tene imbi fanamo kwale wala yiki nani na ena mge yiki ti azo si kwale ape yiki azo si yiki giti tene tonga na kwale aga yiki kanga legi nani tonga na mbi tena mo tene ti kwale moba mbi faso na mokete tonga na na nje ti mars 2024 mbi gage 7 mars 26 mars megage bi bando atene ndeke ati andu ti kota keke lo bando si lo totongba ti mbeni mbwa delo bi bando bi toto bisa tene ampe bisale ye ampe me si na 2025 ambeni ye so e ba abiri yeke tongana ye ti pale atonda ti tene aga nzoni mbi oko ape bi na ala susi ini ala yebi ti ge mo fana ala mo tere aba ye tongaso e sara ni tongana ye sara ape ye ni ayeke gue ni nzoni ampe la kugu nzoni ampe ye akugu nzoni ampe
1: kota wainda ungo ti ala so si awa makanda na mbage ti ndokua ti inam si azala na ti ndokua ti leta wana ti fonction publique ungo ti ala yeke sara ok
2: gango ti mbi ge na si mbi sara ngu si awe na gango ti mbi ge lani mbi ga mbi wara atanga ti amlenge ti ye angambe ti ye so asara kua ti magistrature amanda mbeti ti ga awa fangbanga ala so si awara lege ye ti tene aduti tongana agrefie ala so si awara lege ye ti ga tongana apénitentiaire ngia ti be ti yeke so gi so ti manangoi ti ala hunzi ndokua ti leta awara ngangu ti tene mû ala koko kue mbeni zo oko so na ngba na gigi ada ape ala kue fade so ala yeke sara kua intégré ala toko ala koko kue na ye ti ake ta kodro ambeni angba na bangi ge so ayeke mbeni kota pasa e songa amû ngangu na alimbi ti tene amû ngangu na ala so si aye ti ga ge ti tene ala hinga so tongana ala ga manda ye na ena leta yeke bandu na ndö ti ala lo za ala sengesenge tongaso ape
1: na peko ti si aza ndokua ti enam na gbele ti ndokua ti primature anye ti mbongi si abion wara changer na peko ti si ndokua ti enam so akiri na gbe ti primature kota wainga
2: kozo ti tene mbi ga ge ndokua ti ele enam ayeke laye na gbe ti secrétariat général du gouvernement na so mbi ga na ni lo yeke na gbe ti primature na bango ndö ti mbi pasa so ye enam ayeke na ni so lo kiri na gbe ti primature ayeke so si le enam ayeke sara kua ti lo yamba aluti na peko ti enam na chicote si lo yeke sara na kua ape Avunzi.
1: Pia lucha atenti ngoko ngo balako so ake gachi tena pingba. Giachi kusala tindo kwati enam ake soa.
2: Pia lo sur la télévision akinjoni tena kotando kwaso biati kodo zapazana beti lo tida na kuzo gbelegbia so lo kina lo nduti mbatati mbatati lo ala yeda ti na zambia kwaso amnambi alite mbisana si mbenye abagigi. Soit un changement.
1: Si tu ne bougies n'a pas qu'à partir, la sous ton mari m'aime bien, tu n'as pas. Ma bague est chère, ma séca. Tu viens Afrique à souci, à la salle en charge, tu tenais. À la salle, au salon, attends de quoi, tu l'étais avec soi.
2: Alors madame Betty, le téléphone des gamins, tu n'as pas voilà pas ça. Vous êtes pas mal ami pas ça. Si tu n'as pas fait Betty, n'a pas été dans Betty, université. Nati mbeni bili amla mbeni bati tenambi bibandu landoni wa mbi corrigé droit administratif a bati tenango traitement to manangui ak dapé tené sou bi petit tené na amle ngetié na ngambitié na etatié manangui la sia ke sar simo warangango me mo mande yambe meti tené mo bagi ndo landu ki mbeni jo titena pousse pokoti mo même azam ne ti administration ni mo gaitingia mo gaga vrai ti tombo nga na leta matimo parce que ala inga te mo inga yape fala mandayi meti gati tené mo mande na ti administration mo gaga tonga na wakwa na njoni wakwa akudusulu ku mungia na beti maître ti ko veri ti ko mandayi njoni mo gaga mbagi ti administration à côté de ça, c'est un alitimo. Fade soit là que bah, blingueso, le sar conjoni, blingueso ayenge. Ton anazo agati tete tonzo, zapa ko ayeda na legitimo kizim ko gona leni.
0: Segira bigira la kota waenda pa karaverna ponga bai kikiri na nduti kuta gwingo lingo tia maji sa sota mna lango bala ko ndo shuti jeti jesu ikida na bongi. Na tila ngo ukua juge tibe Afrika abemendo yata kusala sala sala si ala fa yeso akiga ala ke sara. Tene na nduni na ngati Kristo roi Jordan Badengbe.
3: Ungo cha badengo manga ahongba ngwa ko tonga susu. Akina gata chibonginga lulu na cha kita kodrosia gati tene akokapa na chingo terete ne chilango kuso na chimungo tene chiluti zingo anga chingo tereso mwimba sabate ne dingo manga atene tene kujo na nduchi ai susi atambula na ligini na chinguswa on na pupucha la susi e kidingo manga Arnaud Dubai abazen
4: na chingwa ko ala sara kusala so la kuipa na kodoso pepe kaso dingo manga la kula kaya sara kwa ndanguni ake ang manga ki sa tete matini tira azu sango suena tereta zo azu susi ake fazo ake zipare na tereta à la place de Mouata, tout le monde a quoi à la main à peu près à la quoi à des manantala. Otani a beaucoup de pédas spécial soit la quoi de l'ingasso à la quoi de Sarapusala, Natika, tu lutte contre l'impunité.
3: Chifiningo, Solinada, Nazinguangati, Anguti de Mangasu, Bagigilan, Nabikoa, Okusan, Nuti, on souci avec les bâtiments de Fusa, Constadia, Ziangani, Bengasabat, Nati de Mombanga, Atenetenem, Bumbri, Nandutu, Kusala, Souci, Awa de Mombangani, Ekisarani, si Amina Kusana, Kinalegini, Pepe, Arnaud Dubai, Abazen, Agunga, Yongo, Chitenel, Unda, Nabada. Sobat neti awa dengon manga chitene abemendo neti asiwa ti ala sosie ki dingbanga
4: duchingo chara na yata vaka wako alingi na nene ti kusala swala kasara duchi fango manga loko doa mo lingi na ndo kokokokokokwe loko kipe na la pepe epi tonga na mbini zwa dumo nige azawa ya moko fango manga matera afangi da chuzi fango nami so niti akilo monsu yiki na nzo eke fangi da chala ni alibi pepe ikonala na devoti manga fa etene conseil de discipline ambina keta swala komo bon na kartye paske mo ba matene moko tout fango manga zo kan doti mo pe asi na biso biki pete mo bia ko bia ni ti tene o sanga pi tu mo na kwani
3: na mbagi nga gbe gbe atisa awa dengo mbaga na ndoti tene ti pete ngogo nga na akiti ki tiangi za social ngi fatiti tene amuni atukoni na atisa ndoku ti leta zingo yanga ti tengo tere cha wa dengo mbaga ti ko ti bia afika abagi gi yenga ko ko joni si ko jo dengo mbaga tene ti ngusa ki sano ni balise na oshu cha la social sa mene ti ku da pati bada ti bongi abagi gi
0: segira bingi na la Kristo roi Jordan Badengbe
1: kota wainda tong na isi ala ke sa tene ala ti kubira na tene ti goro souci amina wa bi afrika batasu aini afu se mingi na ti ando kusala ti leta
2: enam ake tandiso i tene fade gereti a yi sulu ke fa ak mingi tene ti mbeni so mbiri ni na yanga ti munju fade mbi tene etik na deontologie ak na ndo so la il sara tene ti agoro da mo ingi agoro ak shoni mingi biki tena a étudiant nzapa amû na mbi pasa ti tene mbi fambe ti na université nga biki tena ala mbi tene ala mbi tene ye so ayeke ti mo ape si mu mû wala yeke nginja mu mû ti tene amû ti tene mo sara na mbeni mo sara na ni ape mu mû mo gue mo sara na ti ti mo mo gue wara siriri na lege ni lako pepe tongana yeke da la mo sara na ni mo peut ti sara kota da mingi da ni ayeke pendere na ye ti da so mo gue dia siriri lako ape
1: kota wainda amenawabi afrika ala ba ti laso ala so si ala mande na mbage ti ndokua ti enam ala sigi ala sa kusa lanti ndo kwati leta awa bi afrika so batene ya kala souci parfois ala kinagunda ti asango ti ami mini atin ti goro na ti ando kusa lanti leta atin ti na ndo ti atin tomaso
2: abagi azu sa sigi na ite na manke aba azu kwe abambi tene ti goro akembeni kuta kubela
5: votre magazine chaque samedi à 8h10 et 22h. Kwasinga Tandokwa, à la Warae, la Pouena, la Poso, Nangonga Miyombe Tindapre, na Penzeni Baleoko.
0: Kwa singa chioti usekapa aike goe yeke yeke esi ike kina ndochi tenesu iluti na ndoni mingi na kwa singa ni tenena ike formation a legina ike itambela tonga ya kia unda sobole visa unda na Christian Sinclair Yado soa ki wafango miti na senda kije bongi ike mani
6: yesu a igina tena enseignement ngana formation a kia mbu paso use ala ke goka lege oko me ya tala ki ndindi tonga na itene teneti enseignement wala fango inazo ngana formation su sa tene mungo ndara titenezwa inga iti sarango na iti kusara mabaa na yati njati pedagoji nga na njati fango enazwa kia mbupaso use yata rakende tonga mo matenti onsemo ndati onsema keti tene amuna zo yesu ayiri na tene ndara wala inga ngondo savoir a connaissance wala yesu mosara so un exemple tonga ke economiste il faut le inga e nando titene ti mbupati ekonomi. Donc enseignement ak sa koti tene a construit base wala base intellectuelle ingango eti zo na yata data yi. Mais ton anay tene tene ti formation ak ti tene a développer wala a mou ingango de compétence yeso kwa mo ingani ton anay connaissance na ti enseignement sa wae. A pousse mo ti tene mo wala bini yiso yi na tene savoir faire wala nyelambi petit sara na savoir être na devanti tele ton aso nyelambi doa ti tene. Du titi mako tonga nae ebi ki agir tonga nae yeso e na tene formation la exemple tonga na sala zona ti formation ti entrepreneurial ako forme lo ti tene lo gari yeso tene entrepreneur lo dati inga kango ya ko tonga nae miki deaka tonga nae miki muleni miki transforme tonga nae so ayiri na tene formation ati enseignement tene nye lambi inga yen chaya ti formation tene zwa ko unda tene nye lambi mingling biti sara capable de faire et nwa la unda